time, but no hands. Happiness, everything else. My life no stress. Otutu, otutu, owa yo. Bagara si ni lako yo. Ohun to se ni ko le se yo. Eje lo mo tan se anu bi no peace. Yepa, yepo, asha mo. Oga no perform o